0: Boss Karazan, yung swa utamoy.
1: Sa pihote ang nunong suha, puma sa Vita Pinay, teka tambako sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong swa biti. Kapibosyan, katawadan.
3: Tanto na daw ako, his na ginabo. Katpanak na pumuhan naman sa Basi ko. So, siya nung suha, DJ, lagi makikinaw din sa Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hello, hi.
3: Ang nga nagiging pera gidiit, darong suha biti. Dahil panakan, hozo, tadaw, patago.
5: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inungaw no, kasahimban boss kadazan, no tikid ta daw kyo.
6: Pinoy Kot Vinasi, osuaw tumoy mo.
7: Ya, tumoy ko ngapi, tumoy hampus ko, dada babazan, panakan, hozo ta daw katahu. Tarao bay na diti, ang katahuan ko maday di azu di kakal, pumukinungaw diti kasahimban, do boss kadazan. Yan na, inko na po ang lahan nga video zo na makinungaw diti kasahimban, do boss kadazan, no mga kopi voss yan. Donong suvab, kumaday di azu sa VIP. Hansan da avasi, kapataon dan, tarao bay na. Tumagufang ano na po kalaja tagufangon, papataon da da ano na po. Pataon daon na tarao bay na diti, haid ka hansanan. Da, tamoy mo, da kapagovit na kounsikan. Kasanangan na ginawa ko ma dito ko sa VIV ano na po kalaja taguvangon na po ompus na tadaw bayan na kiyo tapin na ikaw om ho hobi na kaso kuma kipada ti na tambahot di manandak na kauhitan tadaw kinahodion po ompus na vuhan ko himo diti o mahansan na atatamis o tamoy mo na id ko vos yan kiyo tapin na ikaw nga vi om kumata ko diti pason do sumusu titi saya da titi kopi vose anong suvab tara ko tahu kumade dia DJ om niki kumasa via vita mahut di kututun dogo date nombo no po ka pason man tadi Joseph Golombo mentat kampung Mompilis Matunggong iti om sumusu tempang pason man tadi Floreta Kinajil kopi vose anong suvab kumade dia om Hansan Avasi kinapasikan om Hidas tomoy mo tabi tara ko tahu om tabi pibabasan kumade dia kaditi. Mamasan sa kumadi Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Dolores Asing, Ellis Lim, Dennis Nicolas Yang, I Joseph Botilu, Marius Marudim, Ingam Satur, Adila Duvanson, Emilia Gom, sa VIV iaw ko aait ka do nung usufabiti, mempe do pason ko. Patubian da tadaw kamatan kumadi so toin sanan om ti hombusa to ko piang bahutan om tabi pibabasan kumadi de so toin sanan katawadan DJ Pit kadi pasan mata di Florida Kinajil om pasan manta di Joseph Potilo iti ko pibasan ng suvab tadaw ko tahu DJ Pit om pibabasan onu abal no kaditi om avasi ti Joseph Botilo om Savevi tambahut sa Bavi FM FB om makikinangaw da radio megan ako sa di Julita Magret MM Suk Datu Elizabeth Morris Florita Kinajil Joachim Kubot Josie Mindong Patricia Nicolas Ingam Satur Lucy Doyo Inay Sugud Inay Sanakan Maria Juhan Julius Pansay Edward Lo Charles Loginon Edward Jokinon Avitus John Modoit Marius Marudim om gumupiti susubaiti ang andi pinaswat di Joseph Botilo diti may ampay da pason kahansanan do ang hidas nga vita ko tumoy mo katahuadan DJ P2 pinapahumbus diti pason ko kadi Joseph Botilo si Koyokmen mantat kampung papar Tambunan hai kopi vosian ng suvab tara ko tahu kumade dia DJ P2 nika nagi kumat sa Vivi Tambahut ngavi dari da Sabavi FM kaya nako sa di Julian Yapa Petrus Yubug Tompulan Yagang Emilia Gom Abdul Malik sa Vivi Tapinay ko dahit nombor no po katanud mungkin ang auditi ko sa himban do boss kadazan Hansan Ohidas kinopusikan kopi vosian papapanaw kalaja montok talaw bay no kadi pason mentadi si Koyokmen. Pasan man tadi Johanna Miadin kopi vosian tadaw ko tahu DJ mamason zo kumadi Bridget Samuel Kololina Lojungin Juliana Golingaw Helen Sitimon Kilimina Lojungin Loina Lampakas Om Santop katutunog ano abal nga video zo Hansan do Ohidas ko nga vito may mo ka miyempe da pasan kutubian tadaw tagazo da kamatan kumadi di zo sa VIV om ablakatan to kono da mantad minamangon dahil nung bulto ko na po. Mantad ako Johanna Miadin, mantad kampung Simpudo Papar. Tabi pibabasan tala ko tahu DJ. Kaniti ko tahulan ko maridiyaw ay Johanna Miadin. Hiyaw na nga vi apason, nga vi na tambahut, tapinay, mazaditi WhatsApp, na Sabah VFM. Tahulan ko maridiyaw zu. Ama si patok pada mintong iti pason ngavi mazadi ti Facebook da Sabah VFM. Ama gumi iti pason da mazadi ti live date Facebook da Sabah VFM tapi naik kau mungkin aku zodi Josie Mindong. Mempada pasan dari ti kopi fosian ngusubab tadau katahu DJP om tain sanan tapi naik tambahut mukikin ngau dari kesahimban do bos Sabah VFM tapi pibabasan om ketobian tadau kamatan kumadi di Yesus Sabah VFM ketahuadan kadi pasan mentai di Josie Mindong ingkan ngi kuma pasan di Rachel Lim kopi fosian Rokia Abdullah Peter Kilan Lucy Linda Liduiz i Robert Anum mempai di pason dau kopi pasen nang suvab tadau ketahu DJ Pit dai tiki akan ke DJ Suga dai ti Saviavi manana panai da Sabah VFM om aku manki tambahu to mki kin ngau da Sabah VFM om santap tapi nai dai nombo nopo mempai da pason ketebian tadau kamatan om Hansan on siko memalamai tadau kamatan di ti tahun 2026 panam kadai Robert Anum Magdalene Patrick kopi posian Tofini Winona Pisol kumasaviavi makikin ngaw walis om tambahut daiti ida kampung kabusak nasob kaditi kampung Buit Hill Pinampang mempe da pason hidas na data ko tomay mo kadi Tofini Winona Pisol om tumihang bus ko da makin ngaw da hozaw tapi naiko kinangot ko iti hozaw pinampatan mentaliti mo bobos take a huhu mozaw da da Pogun na toko, Megan ako zadi Anas, Stanislaus, Elis Marius, Kathleen Vitalis, Wanda Unging, Jefferson Sipili, Ami L. Rafael, Ami Richard Fu. Miyampay diti hozo, diho diti kalamazan, tadaw kamatan.

Tumi ang puso ko, dahil ako sa imban, lubos, kadazan, tapinay ko, kinungot ako, hozo matadi, Daphne, Shalin, Albert, kamatan, pisong puvan, tokoo.

0: Topinay! Topinay!
1: Hey!
0: Topinay!
1: Hey!
0: Papadagang ang kotay ko, may todas ko na po din o telephone pi ovit-ovit no. Saan ko agot imadang din o?
1: Kulot, kulot! Hey, ano? Kiba mamuhin din at imadang no?
2: Ay, ano ka no, Ning? Siyo, siyo, siyo. Umulay na Topinay, no? Isyaw o nuan ko bago hogo pa in bibida. Kaano ko ti madang iti, muntad kabun ni kaniyam. Itabasi ko sa iti. Diya may, kipuhut ko. Ba, pumihin no? Nombo ka na nga no.
0: Sabah VFM mo ino ko ni?
2: Oo, oh, Topinay. Mumaguno no, po may click nga musiti kiva internet. O kon no, po ko Sabah VFM to'y Sabah FM, mintong TV nga kabasa.
0: Oh, ba, unwise all, tinutimadang duvatinan na iti usin himo po dumingit.
2: Ba, katohadan Topinay, kiva na diaw riti. Avasi ti Topinay, kabasa mintong TV iso, TV duvo, TV oke, spot, abal, umugumu pa subay.
0: Oh, no?
2: Kiva na may click no Topinay?
0: Kiva, ahayit zo na mabugno may click. Izyaw yun ako to, V.
2: Yeah, ba, katodan Topinay. Nung mamahi ko bago ti madang, mi, kato pa na iti. Pingat-ingat itindahan nun kyo.
0: Oh, doy. Nung ba naguhiusin ko? Limapot lingit ba nakatakot diyo di?
2: Ay, apa ba? Oh, koni, siyaw, siyaw, siyaw. Nahiwan ko na na. Na, tiya, guhi no.
1: Kulot-kulot, ano tapoy manano, timadang. Nung papadagang nga papadagang, bakon kamintong napad na may click na po.
2: Pahit isa siyaw, kanakakangaw.
1: Gato.
3: Tumiyong boss ko, dahil ako sa himba, no boss ka na saan, tapinay ko, kinangot ako, Jose Matari, Richard Bennett Mikil, kandaman, tadaw kamatan, dahil ako sa himba, boss ka na saan, ikot Vinasi, Oswaw, tumay mo.

Ya, itu pernah ngavi ingkar no hozom tadi Richard Bernard Mikil ioitan do kan deman tadau ka matan om minoko di toko do jam ko vahu himo ko belum miso minute do nong sofa update pogo no toko makuang hobi do si jam po minute ko de do kosohim ban do bos kada san tapi naiko om pengko ba ko tohodan ko ma de Yesu sa kadunga video Yesu ingko no po lahan nga video Yesu do minoki no ko di kosohim ban do bos kada san. Masa po tayo dahi da live dahi TikTok tuwadan o menanggi masa dahi live dahi Facebook da Sabah VFM katuwadan ko madi di Jesus sa VIV tapi na om hisan ko Jesus da duvo hozo tau vi muntok da kasahimban at kau da lung suwabiti hozo pinayampatan di Esther Donnie Kim Siong om nagi di Navy Jimmy hivay na nga vi nakatahib kaditi om nagi hozo muntah di Fredolin Mojilis tadaw ka matan o mantano din na dada iti pa di gisom o kasayimban at ako dalong suwabiti tabi pibabasan mantano ko DJ Pete o mday na ko pangavi do namot bye bye.

Gitu na patno, kuminang takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karongopara mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Gitia na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nang salinut etnik, nang salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Iti na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan kabalungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruwa kanon. Mapasinggayaw poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangki maitramyun sumia ra nan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karuwa ra mamay, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Gitu na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruwa kanon. Mapasinggayaw poyo rakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapa taribulan sila kalimoti, tumanipunda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Jama ka hapa da pada mo alumine ta da ta tuang ite mangko palam busa ite pasan da ta sumusuhu dite ite ta manta di Abdul Malik. Apa gulu pemasan nuku kopi sana nanti tong tara kota lo mukata bian tara kama ta kuma di ka DJ. Nagi tambal nga ikuti sa ba bepe mam nagi iya da tinimungan na pia mulutan di ta kalihis. Nga siya tu aray ko na pag-iawa ko na diola datutong bayan na Miguel di Emilia Gom, Yagang, Yubo, Girod Sugod, Tampulan, George Kimbun, Johannes Mansader, Petrus, Koyokmen, Manika Goro, Kutomas, Itomas, Yumbung Gambaro, Ngamsong Lon, Tambalatiwago, nagipinongkap doha depasan, nga siya tu, ako kukian narong kapiya, isairi, tambalku, nagidiswain nga siya tu, ako kukui kayo na nga aray tutong bayan na kadaduti. Nga kada ko kaus tu hara kasar itu sundawil ku tarat pagkaringa ku damad panaka kopi kopi damat ada tamad tu daw ba kaya DJ kada reti ya pini pina ruaban dia du daging gisam setangan nansak tumis tumisan adi sinemayan lada tepura kambal sebambangan damat yakin miri kari kami tadas di Facebook aku rin na nalod manangaki pinagilangan na minanganas makan. Baham tilamusa di ko na pada pata na pasan-pasan di kayo kaya mangkong palamusa kagulatino kinamato kagusin ding sumusot iti sa BFM sunong kopya.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tensanan.

0: Berarti jam ke apa telu nah pada temen itu ada tetua nggak makin nggak tak kau di tita paso naman tadi jalina di tiga nunu hata paso ndau di tiga tu malam sedih makin nggak tak kau kagum data sinding sinding mantap melihis lihis data ginawa.
1: Hai, menang tetua nggak di tiga jalina aku bit mantap utam rudu. Masa anak po ka pagulupa diyan. Tabihan talaga ka mataan ko madya ka di jihem. Sa nang kong katanggong mimpahid ilawalay mimpahid tanganak mo. Masa anak ko nung di ko madi dato medyo lumahap ang sana ko. Sa saan nang kong di na dato kapag yung kumbata ka kamataan na titig ko tamarudod. At ako ko, takamata na si Dino dato. Dato rodo na bahanda mo tuti. Sana ko, kapag yung bata ko, suwab na dato. Ang kumalig bagang sagi, ado, nakukura ka din na dito. Sasana ka na dito. Ito, ano, di abalasan ng wasap ko. O napanat ko pa na mantadi na tao mo. Ako man nagidig paganakan sinakagan yung budo. Ilo, kampung man to bulu tuaranam. Paganakan kisungkata. Sinakagan nagidig dahilo tambun na matuti ayun tamas kumano gigi akitang pula nagi eda di kaliyo sem simbua yadil malik nami simsan jimik hilo matujor ito simsan pinangon na radio simsan. Ang kumana, gindi sabi nyo, sa ginda yung kanaw, akana na tubat nyo, tukro na pangakan ka na, na pimpanaw na ka. Ang ako nga kayo, sa ihat nando. Umana, gindi layubog, umani kagaraw ko. Sa pingguran, kampung sungay, ulo-kilo, matuti. Ano ko sa sana ng kadina sa pin? Makiano ko na di sindingi sa pin guranit kampung ko, kampung sungay kati pangkapon ko kumadi sinsa nila jor kinangaw na sindingi sa pin eh.

0: Jamba ka pada pat na pada mapata te minit da ta tuang aditi ha makina ngata ka da pasan sumusu te tikia man tadi te pinai Johnny Upin et ya ngata ka ke ha temen lemus ka makina ada sinding.
1: Hai DJ Larry, kapisin na nga ta tuang ta dau ka talu. Ano kabar? Ingka lagi kumanta yung sanan tempenay ang kambalutan mo na nakadung SBF Ambrose Dusun. Labi-labi, kumanto yung sanang kamalutan, itariri, mamanahak pasan, kumadahay may karuhang hitin, SBF Embras Dusun kiyo. Ito na po nga tanda sa kadung, kumanto yung sanang DJ-DJ, mananakaday hitin, Kostal Limbahan, SBF Embras Dusun. Nung okon kaya ti mo nakadung nga isay po, nung okon katindo nga sera po. Salam tabi pibabasan dahay may karuhang kumado kayo to yung sanan yoho Johnny Upin duo di Larry Arena John on sikaw DJ Larry bye.

Berarti jama ke apa ada melima nah pada mana mati minit tada tatuang iti pasan mata di cas lajinon. Kapi senang anda tatuang tada kata lu DJ amnagi tepina-tepina tembalut Sabah FM. Amnagi Facebook am tayin sana magikinongaw ngawis Sabah FM. Rasa limbahan baros dusun dito sanang kapi ya. David pi babasan ng barakat mantad minamangon kuma datan tayin sana ng pangsikaw nagi DJ tu pinalambos na ito tapasan ko kade chasla jina na dila baham arana papasan-pasan di kayo maharap at kasiwatan di data papalambos pasan man di kayo napapatada maya data WhatsApp main ko kayo palambos sa data. Atino kya makinangaw taka pada sining sumusot iti sining mata di George Julian nipi kuna pam dagi sining mata di Priska pilakun joget ramai kamatan dong takau lansan alihis kau.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Maikad na pangakan ko kay tutunan na tomod ngay sa pagitanan dot kay tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. Maikad papasanang dot ogumuh at uwansay megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisom na doh ko kunan kay tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ka Irino, kasagaan daw bayan na diti katalib na dot karadyad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maikad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung araga maikad no, tayo ka aumila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad araga maikad no, at agak tayo ka haro kaundalihan dot maklumat. Lamus-lamusan dat may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, pahingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Ay jama ka pada misa apat na pada masya mataminita da tatuang diti. Ay sa mga kapisangan tatuang kumari kayo ikakalm kinangoda hada mimbalatak da tatuang bay na hinangga ko na po noon na pamanik ko lagalaga tahan na gindati mandarandan na di nabadap to na pupus-pupusan na diti. Mimpay doha da tatuang bay na diti mampan siko kumari kayo gitu. Pengampai mantai pada jam ke siam gisam data babai na dite ama iti at kemari kayu iti tumilambus.kumaraja gisam data suaban nateka gisam data ke sumilawat adau laga-laga tak di kayu dapat panar karaja di kayu mikalansanan dot senang kabar penhai nagi kia ama tak di teman darandar nama dap sena ikalansanan dot senang at pengadap mempesek data dadosa bempelan khas ganggaan atau perimanan kumari kayo iti itindalanan inteng tangan na gintindalanan kaya baham tingkaya dah kayo iti dua sining dat katawarin nanti sining mata di Jenny rumah pa udah kamatan lagi sining mata di City Bandaran kadaku sesala baham hindi ko pedamat kapasalot ako kagudatin puto botol kaya bye bye berangkatan ko terima.

Fishing loko nga iso kay man kalatan om ko pamusingan mantok magano ko payhan to hosok mi agadog kad ko intutunan di imo maguno ay tando password om ko intutunan kad credit mazahivang web don bank tilasu ikagaga don bank totopot. Fishing dito ko basan dino otoy mo maza email toy pason tonibo o manu di mo maguno do ko paswang ko intutunan idhivang web paintanto mantok mamawong di mo maguno. Kada toros so hivang inotoy mo mantad numbul toy email i aw otutunan. Bion nung pointunod o kinaisanon hivang web do bank. Bion nagikoso bookmark kinaisanon hivang web bank doy browser internet. Bion no do pointunod i gambal ko mahigan paghuhuy papasuang oitan do password. Pasonditi mantad pulis di Raja Malaysia.

Vagas ka ba bagot preko nga bidi teri ating nagupito ko na jam ko nam opod bidi ng usubar bugunta ko. Mapipasihan ko matap na nga bidi na makinang Mazada online iti dodong subab iti Mazada RTM Click, Mazada iti Facebook let sabab VFM. Nambo na po na makinang ako iti kasembahan boss kada zano sa pamagunan. Kapipasihan ko matap na nga o mahabi na tapit nga bidi umampay teko pinapabuzo ng ginapasod Mazada iti WhatsApp do dong subab diti o subab mga binang pinapabuzo na pasod do dong subab diti kyo may God binasi ibadah ko po ihan ko umbus ko hapas po Hozo diti Hozo di Steven Sandy Lati Kamatan.

Zodia Esther Clemente Bong tebreko nga vi ko ginovan kudo kamatan. Rego nga bi papanjo lo college matrikulasi Labuan da tadao ko pelijistan sumikul ka wagu montok da taun du pong ibu du pupol nom onom du pong ibu du pupol tu don tok ka wahu om ko si zambuhan ko nom di timikot iti ko pelijistan no pediti nga papampay da ko pelijistan sumikul nga bi ko pus lo SPM mantar putotongkop Sabah Sarawak om tanap sempuban Labuan. Muntok ohowi do ko pahihana penggonop kabasa ko tumubung di Arshandi bin Muhammad Nur idnumbul aisoy sotohu bahu-bahu si Zam bahu duwo bahu tu om ko pahihana muntok di sumikuli sumbang di college matrikulasi kiva apat ahal kiguna udah muntok di ozuh do tihahan da zubah okay so tikit ferry pat sakazan si kapo na do booking nung magabit kada kulita sendi kumadit Labuan kaduwo booking do tizanon sakyon nung kiva do kugunan om ko tahu account bank rakyat bion non nung kibad account bank rakyat mentok da menguhanop pasuang desa kadai kununuan ko posisyon sumikul te ko bantuan sara hidup pelajar om kapat kapambelazan ke Brijistan nomor siti belat na belazano da pegui da tadau Brijistan da tovi na ponga bion na kozo sabia bi suat ni nogonop na nosuangan mentok da menguhan da ke Brijistan iti no tetep beriku ngabi college matrikulasi Labuan iti subuang da deho kyo tumi bos toko da miampai da kesembahan bos kerazan da hozo di Michael Onong kamatan tungkus kerazan.

0: Kopi Persian Nam Tabi Malaysia Madani Kinongona di Ozutia Balmata Radio Sabah VFM Ipambusuan ko Izo Minami Sugali Andu ini Kepaguna pangatuh Dabal Hizud it bofer tahun atas tu pengapa demam patuhun magigi zon pinai zon it PPK. Pavakason dok pelintahan pogun Institute Tanak Pogun. Amai no abal poin ponu. Ningko ketahuan hizud it bofer dagi sam di jam kapat minso dapri koniap ginumu ada tuhun magigi zon nak tahu ko guvang do hizud nak koin kabas kumada tahun atas tu pengapa demam patuhun demam tadap atas pada miso atas pada tahu. Paganakan na piagahon na dubong atus o nang podong bahu tuho na pamampay na si jam podong apat paganakan itang nga daw di kunihab. Pengizon ni Zioho di Hongkod Pondohian Pertihombus na PPK Selagon om namot dino minanak na kapayahan ni Upisol menugubang kelaja balai bomba mananampasi BBP the Beaufort di Muhammad Hairul Musli kelaja da papoyan dahiyo da tuhun magigizon na tagubang da hizud na kapanaw tabawasi. Pinapanawak laja dino demi yang pada sekadar de PDRM bogizan buan ketundaan mogigizon UPPM. Temanud pu bombah de tumunda de mentok de menakadai de tuhun mogigizon iko teguvang de hizud de mundahio de pekazan di Hongkod Pondohian namod PPS Sokyo de kotihombus o hizud. Namot dino vahosikul it bovot kampai no it kinazanon membakut na sansagan na tinutob di koniab. Papampay no da sikul pangan takabas SM St. Paul om tu sikul pangan to sibo. Minubawas si upisol pampalajalan uvang bovot igani senang da bay no diti ogiat o bogizan sikul papapanaw da kalajap pahabus da baig it manta da SM St. Paul. Hansani sido o kabasiku lokomoy don tok tadaw baino sokyo nung kozuzu pataban ma vasi om gontop kinabas baik da tumihombus do umasak. Tutulus pavakason o Institute Tanak Pogun na mazada ketundaan infrastruktur om nogi mengumbasi da kelalahan no pengusuban kelaja adat. Kapahudino da tuduban Sabah Majujaya di posoto da kepekangan tuhun om kepiadangan sosial. Nabawas di Buzon Mantili Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Tanggungan Komoya Okitanan Mazadap Mahavan Ku Tanak Pogun MAN Do Pipio Ubang Da Kampai No Tongod Putatan Nabawan Papar Tamparuli Om Suk Supaya koy no Projek Kau Bago Diti Da Bay No Da Masa Da Patan Tutenda It Kota Kinabalu Om Nogi Paitan Pinggi saman mo ni Hombus din na kapapointahang na kapalintahan pogo na kono po ko paguhu na kumada katundaan ekonomi om imaso tundao nogi nga paguhu na kozo na kapabakasan institute na tuhun magigizon sa bagi na impon kiguno mamagompi na katanangan na tuhun magigizon ino si Zun Tinao. Minamason ni Datu Hajiji don tok na pinapoy magon na mantangod om nakatimpo na papanaw na kladya okut na kumoy iditimpo na na taon niti. Tinoy mo miyampay avasi dok pelintan pogun na ninggisaman do bogizan swasta it suang manunda do iso kakadazan tonini it tongod. Piso sa mo ino do poison do hongkod pengusuban kelaja uvang ikalalahan no peng hongkod. Nabawas di Bozon Mantili datu seri panglima Haji Hajiji Haji Nor do ketundaan itana da kihinab da 404.6 ikal dino na po nga iso kabo bisa kada zana strategik da montok da kebosian tuhun magigizon da miampai da kelalahan no songobian natubungan ni sido da kelamazan kamata na zatan konod tongod nabos ina om mangamoy da hal kasan baik itubang no kamoy no su no datu hajiji datu masiyong bana o adun kwamut da miampai da upisol uvang da papasuat to si sikap il kampung ina kota gubang da kebohingkangan dino. Hang dina na po nga matok daw papakabasa na kinezonon itinagumpit at pusangon di palan kuponjulan panikidan baik habus kakadazan. Mazada babazan nino minanak pinatak na gisido daw dubong ngatus tong padam sizam galan tana pantas kumada tuhun magigizon mukim it pasoyhi daw tongod. Aba lapariti nga sumayimbaw mantad sa ba VFM kusayimbahan bos kakadazan.
1: Kakal ko po makinamaw abal itpogun.
0: Nahantoy do pulis Sabah o duvo tinimungan kapatikidan dadah kihogo tohu titik tohu lizong linggit na itponin pinanukuan na misubay it kinajanon it sampurna tawaw kota kinabalu om pinampang naggamu o kava dada kavo vaig THC, ganja om nogi, shabu om tapung ekstasi. Nabawas di mohingon pulis Sabah i datu jaute dikun nantakan da koisa papampay da minna na sunghun kusay da kumul dumong panamonom taun i di so kinajanan kahuminan it sempurna di katahu buhan kahimo di nakatahib. Padamhimo ko ta kiswang na magikakabas so gilit elektronik om bike dahantoy da nakito ikutumazan da kitamong da dada kabo THC. Panayizukan sumusod ako pag-gobit kumada pinananan kumada duba pabago tuhun nunayhan itsamporna paghuhay da songhun kusay subay om nunayhan itawaw da miyampay dada kahabo ganja. Ahal ko duba papagompit at tinimungan kapatazadan shabu om ecstasy. Onom tuhun tinanit kota kinabalu pinampang om sipitang na tinimpo ni kopo dubuhan ko iso di buhan ko himo. Di kopo dom buhan ko iso, da buhan ko imo din ang katahib, da duvo kusay dati na namiyampay duvo hinopot shabu kibinagat do duvo kilogram. Soy zuk sumusut, nakita da himo ngopod hinopot da, hinopot danda da kikatumazan na shabu di kibinagat do himo ngopod titik si zampo dom himo kilogram, id iso hinimput da sisiban id pinampang. Pinunukuan na kumataho id pinampang na hantoy da nakita bago da opod kilogram shabu om duvo peket tapong ecstasy na sa izukon o ahalino na kumoy at manood na section na taho nga panam si Zambi akta dada ko higaganan sa ibu si Zamgatus himo panam duvo. Natahaban ng pulis o kapagatan na tinimungan mo nagubang kaladya kapakinuan na kat ko yung tutunan pilaso it Sabah. Asil na pinananan na si Zam tuho na mazara ops pugo it pinanaw di kinay do onom ta daw man ta do katu buhan ko himo di nakatahib am na bawas di mohingon pulis Sabah datu jaute dikun na sabi abi di nakugompit na kampay no apat tuhun tondu ino na po nga himo tuhun pogun Filipina tuhun pogun Filipina om apat tuhun na pogun Indonesia na kiumul na pihatan na tuhung padam onom gisam na onom padam iso taun. Magkikakakabo da suat ang kaumatan na nagamu katumzan na gunon na matok na pagata na mamusing na pagompit na kapagyanuan na maikat. Nagamu nagi o dumong po na mapat gambal kapagyanuan na nagi opod set suat ko yung tahangan ikiswat na babazan po yung bida da kapatindozan da rahi na suat ay ko sigil kinahodion sigil tayo ko suat kinahodion tadon dahin passport magisusubay ngan. Telephone piyavit-ovit, magikakabokat, om magikakabo nagingan, om nagikat ko yung tutunan pilaso, om nagitaho sa The Kaupisan Kabiligistan, Malaysia, JPN. Dinodo o kladyan na kumoy, da sinusuto nun, da kasagu kumada pulis, da matada sunghun tondo, ikiumul taho nga pa taon, di padam taho, buhan ka taho, di nakatahib, da pinapos, da nalugi, da dubong nga pa ngaybo linggit, da singyan na kapongo, minunayzuk, om nahihan, da ay so nununu, rekod kapikinuan, na kat ko yung tutunan, mamaguno nga na sido, da natay mo i-JPN. Sa izuko no ahal din no, tumano da section na apat ngatus dubong nga pod kanon kaundasan ang kotulan ko dubong paramhimo, bingkung iso, bingkung i kotulan nga vi kapiligistahan Malaysia sa ibu si Zam ngatus si Zam ngopod. Hobi duvong atus om apat ngaybu pat sa kazano pulisa do mazada ops khas do nako hobi pinapainsuang kulita ko pisan pat sa kazan lahan JPJ Pagun Saba da kladya pinapanaw do tumimpun di buhan ko iso do gisam do buhan kapat do duvong ngaybu duvong pamun onom. Manta do ginumu din no do parambahu ngaybu onom ngatus bango parambahu pat sa kazan na misusanguhun om himong ngaybu duvong atus himong panamonom pat sa kazan katoinan kakamot om himong atus tu nga padam tohu pat sa kazan katoinan tuhun ginumuan do nonuan hang tu nakadandang do kotulan tohu kahasaan na tagazo do nahihan na mega na napupusan na sukay lahan LKM ay solisin pa panakulita om ISO pungumuhumigan do insurance. Mazana ko pa ihani patunod the JPJ Pogun idatu Muhammad Harris Ali na pinapanaw o ops po yung bida na nakuhabi pa yung suang kulita ang mantok na patanto nga vida mo mo guno da talunalun da tumay mo tumano da kotulan o panuan ni talunalun. Kahasanan mo gabit na kuhabi pa yung suang kulita na po nga kadandang itsibo section param si Zam bingkung iso bingkung bi bingkung onom da akta lembaga perlesenan kendaraan perdagangan ALPKP sa ibu si Zam ngatus bahong padam tu om kaida bahong padam si Zam si om yu sa ibu si Zam ngatus bahong padam si Zam Nagamu do kositum sabado pipio penginaman kapatazadan da dadah maza da tahu inunukuan da misubay itawaw om kota kinabalu da timpunan da buhan kohimo diti. Hobi onam padam duvo kilogram da nagamu da magsusubay kavo dada da kihogo da hobi tahu lizong linggit. Mazara hivang kapabalanit kota kinabalu na bawas dipatunod kositum pogun i Dr. Ahmad Taufik Sulaiman itinapo nga tagazo na kozo dun todo di gudang post aviation gana kapal tumuhod sa pamagunan tawaw yung dikopo dong buhan kaiso buhan na kahimo di nakatahib di kopongo pinamalisaan di na da apat beg. Asil pinanoy zukan ng kita do himo padam tu titik duvo ng padam tu kilogram shabu do kihogo do duvo titik vahong ng padam onam lizong linggit na pinahosok di tsuang bag plastik. Iaiso do tongus ang poto do na mamaguno do container courier. It kota kinabalu iso inapataan ng kiswang do 4.6 kilogram shabu do kihogo do duvo ngatus tohong ng padam tohu ngaybo ang sizam ngatus linggit ang nagamu do kitumza na poto do kumarit sampurna. Subay ko ino sa pabago hinapata na kiva do pill ecstasy na kibinagat do tau ngatus tu ng padam himogram do kihogo do himong padam manam ngaybo do vangatus himong apad linggit na niman na swatay do ngan sa bagi na kakamot elektronik. So izuko na ahalo ko may datumano do section tong padam si Zambi Akta Dada ko igaganan sa ibu sa ngatus himong apadam duvo. Ipungupusan kinangazubat ituhuda abal. Hizo did bofot hong atus dumong panamapa tuhon magigizon Pinoy Zon id PPK. Pavakason na kublintan Pogun, Institute Tanak Pogun. Inka kanitia bal de Pogun, nuho di Sharon Raymond na matatbo gizan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dahit bos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Posian.

Tapi ko nga vi nang subability ki ba o isa ko pa ihan song hamin om ko pa ihan song hamin na paliti tapi ko nga vi nga nang bitagay man tadi bonat sipon do mantad kampung matpay idanam do pa paiha dam dinu pagun i agata teko i logimit monsinol di jam ka pa to apat nga brum tahu minit dam subab di kaniab kada mo kong podbuhan ko himo doday ho it kampung matpay inanam mantana do kaya danditi do manu do papoy ho kumadi boy hojod doday ho it kampung tinday ko lopis pinampang i James Bonok doday ho it kampung no sob pinampang i Jeffrey Juice doday ho it perak tapi na walisom kinubangan naging abidet so dumit somok to so ko natinan itong atiagak agata teko logimit Monsinol dontok tadaw subab tadaw ko himo kudu bodom duwo bohan ko himo do deho it kahabangan Katolik kampung matpay pinam matpay inanam nga paguhi dino ofiton pohay ratina ni tong tiaga kuma do deho panambazangan the nativity of blessed virgin mary do deho it sukang matpay inanam do jam ko padam iso do dongo subab moy dot hinasan ko zodio zeus sugutoku kapayhan suang hamin na paliti tabre ko ngavi da nambit dagay matadi bonat sipun na matat kampung matpay inanam papoyho dam didupogun i agata tiko i logimit monsinol di jam kapat apat nga parang tohu minit na min subab di ko niab kodubongapod buhan kohimo dodeho it kampung matpay inanam mantada do kaya danditi da manu da papoyho kuma di boy hojot dadeho it kampung tinday kolopis pinampang i James Bonok dadeho it kampung nosob pinampang i Jeffrey Juice dadeho it perak om tapinay walis om kinabangan naging abidet sodomit somok tuhasoko natinan itong otiagak agata teko legimit monsinol dontok tadaw subab kudubo padamdubo buhan kohimo dadeho it kabangan Katolik kampung matpay inanam ngapaguhi din o viton pohay datinan itong otiagak kumada deho it panambazangan the nativity of blessed virgin mary deho it sukang matpay inanam de jam kapadamiso do dong subab ingka kaniti kapayhan do suang hamin.

Suminit po ikaw dari jam 4 tapi kong avi kopi pasian kuma tapi kong avi di ko uni do radio do dong subability ko kap do radio si jam padam duvo titik tu FM teko atus om tu titik iso FM ingko na pala hanes zuno mungkin ngaw dahit ka sa imban boss kada zando dong subability kopi pasian kuma dahi dia zusa via vi matumbazan zodo dahi ti dahi ho dak penandakan na tadaw kamatan na timpo diti hansa nak penandakan ino kapanak na toko dapi sempuvan piunungan kuma dati som tiso ko na poko maza da paganakan nga maza da pimbahutan maza panagi dahi pasosoy hi dino tambahot na pasosoy hi bino iso kampung dino timpo do ko pagiti timungan iti hansa na kapanak da iso pisampuvan subay pa da misubay tinaw nagi ugama tanto na po da timpo dito panandakan iti kopi iso na dahdom kopi suaw suaw kumada tiso tiso magawit toko da iso pisampuvan jika ada ti menak dezu do ko pihan om nagi menak dezu do kepemuhisan bah kepemuhisan do sebab ti ong odo zu lama zo toko tadau ka matan di Jonis Michael Tangin om ay no kinong odo zu hozau di Kle Petrus Edwin tadau Wuhan om bituan.

Ozodi Jonis, Michael Tangin, tabi ko nga vi, lamazo, toko ko talaw kamatan. Hingka natin po diti, tabi ko nga vi, tuwing tanto na do, tumoy mo, mamalamay da talaw kamatan, kapumalamazan na kamatan, iti, tanto na do, papawansi ko, hobi no, dahil hongkod ko isaan. Kinungkot ako, may pait ako, Ozodi, plan news, tabi ko

Naikot din na may dapre kong avi. Oh, makazanta ko bago kumado. Iso pa bago. Hozo, tat sasalok ko may datadaw kaamatan dapre kong avi. Nicolette and Getrin Tajimo, kaamatan, papisampu.

Zodi, Nicolette, sumusod iti sa pahasa po kuya ang otak ko na kabahan iti. Pagoy ang o dezo info sini da jam ko tu tong pod minit. Sa pahasa kumada dezo kanda mantra o kamatan Richard Bernard Mikkel.

Aba basan kupayhan kabahan tapi ko ngabi tapi nazan ni Dennis Primus tiket tadau kapat jam ko tu tong 4 minit kisom na jam kawahu jam kawahu tong 4 minit san jam ino da piku na mo na papahambus da hozo papauni da hozo di na tay mo det RTM diti om tantu na da i kawasa da po sembon Om kibada pipi o hozo om na kauni no nongaw na takaw Dahil ko sa imban bagya Om timpo diti papointutun na dayo zoo O hozo hozo da teka papauni da hozo da kawago da natay mo Dahil ko sa imban boss ka na zan da timpo diti Ongaw dayo zoo tutulus tohu hozo Am nagi ang audio zo ko paihana in ko da papa papatod bo papatod da hozo ko mada dati id RTM yo hano mazada online nga kwasa nagi Ang audio zo hozo di Malaysia galus tri ko abi tada opsa zafan de ho Daryl Ahmad inupus de zo da go ambay na kinong audio zo hozo di popo hozo ko bago di popo diti ipinunganan do tambay dai ko semban bos kadazan nikot binasi oswa utamoy mo

Kada opisa zavan dia ha di Malaysia galus di Brekong Avi. Mahazau na pwede Malaysia di Brekong Avi, Malaysia galus na pwede nga pinunganan iti tada opisa zavan iti. Mahazau mahazuk di Florencio Mojicon, tunizon nuhu di Douglas Henry. Ina po hazau di inupus no kamazana inupos di azu dogo diti hazuk mahazaw di Florencios Mojicon Ponogi inazaw di Daryl Amat i Douglas Henry nagi minaguhod at tunizan hazaw tambayig inazaw di Popaw at Rekungavi hazaw mahazuk di Nick Tudol. Sumusunod ito yung audio zoo Pangkis Kihoy i Machinsius Mark Majaing miyampay di Benji Vino tapos ko nga vi ikawan iti miyampay hazuk sinupo di Machinsius Sandi to ni Zon Nauhud di Gundahing Tasius Mojilis nazaw di Benji Vino miyampay di Mark Machinsius sumusod iti hazaw pinunganan do munsiko tadaw kamatan hazaw na paditi nga sinupo di James Kando minuhod tunizan din di tabinay Julius Lusa. Kinawata ko de kapayahan kabahan tiko in force ni do muntok tadaw bay na no.